0: poipema popo.
1: Elisit me fa penga va per ko lepi o kilangi a. Ai lo fa la skali fatikeli. Ia e ko somar ko no lisa male ko fe male male male piske po le samuisi po le a. E ke ka ulea lo ese man masinga. O inei la la mo papu. Ia ai e ma api api ia ia. Ia le space po inga le e fai ai le orpokuai e le masinga ke le a. But it's not enough to accommodate that kind of service. Ile yo oyai, le lau makafia fields or the staff. Yeah, ko koya e pa ula makafia fia. E wa mafai o ma sabali mai kanga ka. E fanga le sauka milo mai kuma mai. Afa pena o mga kala lo kupi. Nga fa okay, na change my money. Yang ngai makuole nga o ka ilusu kala, sukala. Lima kala pe pan fainga lo ko ya se se la uye ko ko wa afa pela le u la u mas fu kala u manga esui nga nga ku wa ko le ka mo ya su mai sa so o le service nga esa a very attractive for nga le e la u maka fie fie afa ko ka ina va drink ya lo u mai ka drink ala ka sa fa e so pela e le pe yo Pei or casino, e a fo e kosomele koruri, e leanga e ma e a piapi e le space. Ayon me anga le kosomamengi koruri e la waena. As a fangale le personal line, le personal context, ko se lau pa senior service a papu.
0: Pa le yon media wai e sa no e tu sa fi marta fa fi o ne fi fi. O le aeta te tutu le loina e fatino mo la tutu na au. Ole mole a no eta miro mai le mai ta ko ina tu ko ro ta miro mai de ko bol de ko no ko ro ko ai sa uno pe me tu e ma tu le ko suta na ar ko ti bo tu la ai u so ata ra miro de po di mos e di mos suta ro ko se ta ko ai di so po ko tu ro ta wa fai mai e ne fai luta la me ra di mos suta na ko di mo na ni o me de ma ni ma ro le a ko di ta wa ta i po di ta tu ona Onor mati tu for tatu nang aku ide ide waktu kutum. Le asal tengah ide ni boleh tahu le aku isi waktu wang dari tatu tu. Onor tu lang ada way sih sih gay kutum aku for iman itu lang way ia cek waktu way. Le asal tatu waktu wang dari tatu tu orang fina. Onang ia tu ambisi tu orang wali terlebih wali sahur tatu sa.
1: Aku wang ala baya. Afa ye kelei Afai kele I alu se papa e kele I loa ka alu. Awa ki kau mafai ki fia I loa. Awa e langa e a kako e I kako malo si anga e fwe kako o I vai ngafar kamanka a. E o ke kalikumu e le mafai e le malo si anga le ya tiao. O nga ke ke e aku because once you e ke kuna kukumu. E ke pi loa kui masi o kasa ma anga yo langu a. Filamu langu a ese uma a. O le fia I loa fo I la e a unga e I fo inga le. O lo fia I loa pe fa fea. Once I start that, o inga no ala e ke fia se vanga ngā la varka ngā ka I o. I don't know. Ai e ke a ua ia. Ke se me la ai fai e ke fia le papu. Pe ke o lo fia le papu. Pe ingusa wipu e a ke relax ai. Ma maka maka li tile la ka pii. Wanga kaya I a o inga lai ka fai o e pure o e lo lo lo ko wale nga ya e ke maka maka la kapi a le mele o le lo ko kongu I a fai e kele I alu ya o e ke fie lo inga ya kia ua I a mala ufo kuanga e kase wanse kase lua koru aso o e fie alu aso e su e pefa fenga fai because once you know it and that's it
0: Pada ye yo le pasua ia mor pau tuang ngaru tatu tu. E da iso I kofi ye o le tofu di tonu peo na sandu o le tatu malu. E ame tfi tofu tofu me fi iloa. O na e peo le pasua tu te inguso. Le malu si le o lanu e mese le musika. Ma le si si o manga fu e lo fa pena o na faye la upoto fu e le mama sini le ne ua tu di tonu fa a pongisa. Ia mali tu langa yo no ye ma ko ko ma fi o te to fo ya de mai mi ale pio sa no le tatu ma no o lo sia re fa un te ta no spa o mo le tatu fi to fo to fo tu langa ne a fa e te le ama wa te ama te yo no fo ne ta re o tu pio sa no ye tatu ma no

0: Ola foi favor moi, ya ese si pe uma lava o no solo ka vaina la con el uno no ka famarei. Famarei? Ya lo que quiero foi coi ka kala se si la la ma moia. Further down south, masalo ko Hamilton, se me fa pena o mor ko kele na role o lo o afia. E me la vanga e le nga ka kala mo fai ku pe mo ka ma ku. A melo lo wa fia e kupulanga peo le le singa rua nga kele le a le makumaya o wa nga i kukumia a oma. Wa whakalusa nga inga fo i e miniskawa oma. A wale meleo le keimi a wa a ia kako kalongo le kempling o kanka makua a le keimi la i a lea a fia e whanga wa oma. E ia wa ko ke lea o ngā roa a fia lo kongo por kalame lea ma kumai.
1: Mano, e peo na wha fō mai lo tā tōtulu o waiaire a o ngā ngā tā tō ma kumai a I Aukilan, I Numanu Kaude o iaire ofisa tūtō. Nea fōi o tā lai ngā le tā tō ofisa ko I hoki North Shore, I o le tā tō ofisa I North Shore, le mo mano lo tā tōtulu o lo wha pena wha fō mai. Iai tau ae ngā North Shore, hana e tūtō mai wonga rei, whanga rei, ia ma fano ia o ia ia tato o nga ngon mo ia pe o ta watu tato wa o matina lo tasi lo lu aso te mai le o nga a hoi ko ia nisa tato wa di ton a o ita o ai le tui fio nisina ia o le numero ala man na tasi faso ta o le foi mo ita watu o ki nani o ia ia o nga ngar tato ma mo ia tono a onga a foi o ia nisa fane o lo kapena na fie tulana tata longa pai tu pe mo telefon ia mo ta a mo ta lo mo ia ta lo mo sta mo ti mo si tu la lan de ti to mi tu e ma na ia fa ta ter no a ia na I fu tu mo fu ra una na ba mo e fa ta no ri na tu una na fu tu no a o mi re e fu tu a tu ta tu una e le ta tu mo mo I ra na o vol se la mo ta si mo ta si lo mo e mo mo e fa ta la a fa fu I fi ta no mo yo fi se o rinton o le numero la boletas ia si de fita le nuovo mai tanto ti di le nei bonito ia di tanto ti na ko ia ko le tsamo pe to no le tanto wa di to me o le tanto o na le o spe o le ani tu ga mo ia le o na le o spe ma le tanto o na le I tro I classi
0: ia lo fe mo le o le ma o le bele kas e lo o la ko fo le ia le o ho spe o lo ma lo ko le po se po la makama ko se no fo la kala na le help center le help center la le a o lo nga lo o la fo ye nga lo ko wa o ma ya ya fo which is a good thing fa le molango la ba mo ka a no fa no pacifica ina ya ta ke le la ko la so fo ma lo lo ina concentrate ile a o ma mangai por kalame nga akong fo ise kai bi ma o mai le wen kong e gai le ala ba por kalame mo a o ma fa pe na fo Christchurch
1: ma o le e mai ta want to be for dinga tu sala ba por kalame lo fa pe na fa ti no ki dan ba pe na fu tu no expect ya le fo ye mai ta want to be for dinga ra yele ta to a GP service I to no expect to some fo me le fo to a tweet ta to no ia ro ia ia una tere ko tono le tatu o una na koe mo kumai. Le tatu a sumai kuri ni pa I tau o lea ia se nuk tau ko tatu o una na mo kumai o watu so a pomo le ana esko o rumo le wafi le sumai.
2: Community notices on NPR. Looking for something lovely to do on a Sunday afternoon? Come and discover Finding Wonder, presented by Jennifer Moss-Joy at beautiful McKelvey Hall in the charming coastal village of Tangimoana. Enjoy a relaxed afternoon celebrating photography, art and handmade creativity. Discover beautiful photography and unique treasures from a hand-picked group of local creatives with pieces available to purchase and take home. Soak up the relaxed village vibes, enjoy a coffee and homemade cake, meet the makers, wander, browse and perhaps discover a little wonder of your own. Finding Wonder, Sunday, October the 11th, 1 to 4pm, McKelvey Hall, Tangimoana, free entry. Come, wander, wonder. Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at npr.nz or call 06 357 9000.

0: tinggi. Ile ile maita watu itatu o nama makumai. O yaili submissions wanele o tiu for the liquid towns wing on to la kumu. E winga ya piano tano kwa tupe for tonone. O le tatu o tunde, e tonone o city council ma tono tatu o maro nisila. E ini tu la kono o lo tau kwa ofi. E mena o miyai, e fina ngaro le atu uwa wako. E le tile kwe le atu uman submission kwa pinten.
1: Ok, kakumu ele o yaili se... Masalo is on the pipeline, in the pipeline. I can wait on every time in the Malo. We fail a campaign the Palok. Ole Fula from Okelia, a fail as a fool my Okilami, or Fomola le Ostelia for me, Elemakumaya. Labor invite I hear the national, the officer of Minister. Ale sofu malono inga, ma isi miniska, ma CEO uma Pacific organizations, e waku ole pele ole auto ole fumule ya, ole angalu we fa kasiya iya pe iya wonganga ye fengale, le jumping hand, inga iya present selaku mangaku. E kakia kule malo au alava mele fa e peia paule mele kula e mai lo ulo o le alava fa ka o ele o le makumaya ma city council le mele sinking link sinking link there before us ma e au e ngava e kai e ya cha ula e o kai mi le e o la ko fa kule umaya Ya, paki umbasu e faila ko campaign e pela le formulia intelesi formule la somo fuo o le ase an kam wale la le hostel le mapumai
0: ma na ye paso le we tra wole tu na ta wo ko de sinking the policy ne pati mo pan asu o le ase me wo ya ye de tena e ko mapumai na tu sinking le e pe ko na ye submission le hotel thing mo solva Ile tulanga ni tutonu lawe yo walitoni. O papenanga ni patasi ya unanga malitato siri kiamso. Kwa mate tufuri tulanga kwa umonite kwa siri kiamso ya sengini policy ni wala kwa topte.
1: Ya, kailo ya ikewo jengu uwa pharmacy mu. Ala uwe maikau ya. Ile sema nunga ufe ya. It was just on paper. Ale alawe u. Ku mau ya efoi, ya langa awa umangal mapumbai ya makikal kumfoi fa pengai si awa umangal efengal kum kalakelia, ile encourage of city council, aukele opa ayo fa kimo elese malusi anga, ayele malusi anga city council, ayele peyele ya lu ma fufau ka ilo ya la umlonga ya,
0: mana ye fa so tu langa le wape te mate want to the mirror sinkunde. E pi esse di sati di campo ma la tu fatino o le mie pode o di più da ta o lo fole tu tu no a fuo fale o pa uni e le o mi lo pi i tele di sati campo la tu fu e pito la a a mi si e qua ti o fu io li o le permita e a ma le tu la ngale a fu e ma le per ma si a o le tu e fa fu mo si mo si per a fu e vole no lo e i tra tu e a o ni tu i mo si ni de to no pa uni Ola ese monte o tipo que era en Malang e tu Malang e telemi mesin a we fin mesin ora be pe mo na mole pe
1: e e mesin ora be pe ai a of a pena le o la u compite lo ku pu pu le la mo ko le ora le mesin e ko la ku le sia so la mo yel mesin fo me la ma le fe ko la ukana o mo wa u ya e mo i la ma fa pe o ai ma a lived experience Kembla, e alamo walu kumu singa, lo fie lopo amela kupu kumu masini. Inga ia fuwa fo ia ila u la umalue. E fe soso wangi, kamaka mia ilea e fie mawe fe soso wangi. E pe ila ula uiluwa langa. Afa peo te la kumge ilva yaso nge kiki la kumu wa lima umu kousa ngole masini. Aya uko ila kulva yaso le o kiki la kumu la kumba il masini fo. Ele ailas ele fa pea la uke pepelo. Yang awal lu ke kiki lu masing ni dia, lawa sul masing ni, ele lain aku replace.
0: Nadi, mana yang mereka yang sana tu, yang orang itu dia yang isi kreatif orang itu.

0: te le noa ira o kia sua sua ui ai, o le aholi tūlanga iei te ua iei asu maro lō, maro ere kia sua e maro lō, i mre asu ko tui fai mai e. I olo iei fo i a kia sua sua o nanga pape nā, o le aru bui, i le taimi o le aha e fai titi e fo le staff, o le aho ina runga fo. Me ne, mwe tui fo fai maro le tātu o nanga le mokumba, i a marasabu ringa fo le lita usana, o le aha runga fo i lo fai fai pia. E a wātau tua ino le tātu tunu. Ia e nisi mea e whesano, ia e la sura e wha umo ina po, nā kukalame ko ina nia whesi.
1: O pao e nga mo le au whungare ko mā kua, ko wha nga ne ngō kui a mako, kako, mako, ia e waka alu masiri. Pela le mka karamo I kamaka I a inga sasi mai a, mā kua fui a kako, o kukongo, o le pokule I a ima singi, e le mga mia kamaka me wal pisipisao. Ngay kei uo wa kufoi a kuro ufoi le fiafi kei uo palao vali maisesi I lau maro le arua. Ia ai lau maro malama au le foko asa o maisa ambo po lai mea le ngale kau kakalama. Wa kusa lama pio kangaka ke maasa ni lai. Ele mga o mia le pisipisa o, ele mga ngau foi karmo le o kikeli. E peia e ore alu le e ka alu ili afu. E ka alu le hausi. Ia e ka lungo a maasami, a o kokongura I, e le eila le mga umia le peia le kia melu. E ka alu ma e safa ima e kuro wanganga a koe le. E fa pengala kokongu I, o le simbea, o kokongu uma papu uma, ua I le ATM masini. E ke kaule I alu a pela ke mga o fuku wanga. A e fi alu ke ka alu kukulau kate I fati e o kepo oe. A wā le wha so songa ngā e mā lō alo ko he lo ko e kala maisa kupe iho. E ke kau le alo le I whafo. O ko kongu I leo wa iai le anfo. Leo wa iai le eiti e masini. E mwhainga I alo e kala maila kupe. Pei o pei o ngai meanga o koe mga kua. I le ke le wha so songa fu ila ngai le. E a kukura o kāne a whai leo e fiaro, o le ewa kupe le ka kongo lo lima. A whai ai lima sifu ka la fikuse lau, e fikuse lau fikuse fu o la ngā. A oe ke a venga wa o lai e le ATM I kongi o, a le kukonga le ATM fu inga le transaction, o isi paku o ko ka la I transaction kasi. O le si, o isi paku o lo wa sifu, lo ngā vinga o ko kisi masi o ko se lau, o lo ko ka la.
0: Mahoi.
1: E whakuanga ngai.
0: Mane, ia ni whautuanga. Olo e wha ma ma awenga hui la tō ia o whai e neti sinisi. Mai la tō fui olo a vele sene hui nika upani e pati no. Ere la tō ona. Pape ngō fiere vese ngō rau tuki. Ere ngā tō rea vese ere rau tuki e mai a hau tūne nao. Ia pape ngō fiere on e o sore iti e no tono fui olo tātō papu le a ia. Mana e whautuanga tātō wā mālō, e wole I a vēla o kāri o le e tari te pōpōi. E mana e rai tipi tipi o le kārina e hira kisa. I a mare tele fō I o le online, I a mare whātau e fō I o isi me le tātō. O le tātō o kalamene nā ne so e ni haro whaanga ko I mare tātō wā atunu o lo whāfō mai e rei whāwina tā mātā hulu nea pia.
1: E a mula tō whāwhitai lawa I lawa whiunga le au mo fa pe official information fa pe tu sai mo ne ya mo ta au fa tsa ya tsol fo ya la to lo fa o nga ina ne o nga nga vili mai a wale so swami ya o ma ku mai na ko ya e nga se ku la lo ile ya o ya la ku aka fa nga pe yo le nga nga la va inga ya ka ko la fi fi ko mo ni se le ne yo lo ka ko au ma wai ai mo le aku fafkai fafkai fafkai mea uma fafkai fo mo le o nganga ia a kongo se kai mi fo yo lumar ka sa mafu ia ka ko fa ka se fo ka ko ka ka mo ina ia pa mo ku wai ma ia a manga ia le nga rua nga ma pa mai ia ke so so aku ia fafkai ia
0: ia fafkai ia o le tatu wa o klame na de so Pion tau noa le tātou marofu ili aso le aku sepati usana mangua mipani. Po tu lawa le tau tai a sirana na le aki ila mapio le mua ngana le tru. Au le tau au na le nei le au pepe Anthony le au pepe. Ia mo le tātou po kalame ili aso mangua tu ilana la leo le iba le iba a mo. Ni tu la hitu se pa ili tu la iba. Ili aso reyu masa vesta. Tasi a mo tenei a tu papa se kua.